kabur ulot apa kuwi palang kayu dawa sudangi apa walang kok dawa sudangi wong sing ayu kok padha ngulon

0: Meh kecekel ya.
1: Aduh lajeng badhe wonten pundi pangeran
0: kula kan. Kene sadirene tak cekeli kowe. Praptaniro, dewa penyarian kalian Bathara Guru tumrajak sanging kayangan.